0: Efeso so ani awa ina ua ole ole si fo ile na talamata ngofi ina ua fausia ele tua le tangata na fai ele tua itu ainga ese ese ole faanga so longo le tatou tino e ma fai ona te te ea tua I fa ma a fa pela o I tatou ole ato toa le leilo tatou tino tu langa fa pena e lo yaini fa ma I fo I long term conditions pe lo yaini fa ma I va pe ole to to ma volunga suka a fa pe a fi o senga senga se fa pe ole fulu tu langa fa pena ta si lo to lo waso te a I se a ona o lo yai I to tonu le nga usinga ta to ta to tino mo fita fita a e ka o antibodies se fa palangi e mafai ona te te ea tuai I le telo le mau fa mai tu langa fa pena a o lo fa pea ona o ngana tu tono ta to tino e na ina ua o atu la wa ma tu tua wa pula pula langot wa le o to e wa le o to e e yai e iva engol tino wa le tu ngalulu e pe o malo si sa masani yai a o le so soani la o vai la au fa pe e ma fa na so soani fa malo si le tino e fa pe ona te te e tu wai I le te o le mau ngase ngase a o le tu langa la o fa mai ka pe o covid a te e waso mai e yai la fa le malo si anga o le tino e ma fa ona te te e tu wai but e yaile it takes time.
1: Okay.
0: E mafai onga fausia il tino ya tu langa mafai e ona te e atu nei fa ma ss fa pena fo ila pa tatu ma tu what why fo ilele ole rotato tino wa vai vai o tatu tino po tu langa longa singo o me stono tatu tino e mafai e ona te e atu tu langa ia ole o le talo sanga la ia I tātou pa fa pēlava o tātou ne I pula o le a maise lava I a inga o lo fa longolongo mai fa feona tātou pa wa aia fa alelei ao sina sina o tātou mātua. Tūlanga fa pēa fa o ngāia e fa soso ani e au mai e fa pēa ona fa a mā losi a ile te e atu o tino e tūlanga fa pēa a ele ngata I lea. Elena o le paule na o le mea mwhaina fa soso ani. Mea māsani ia ai fa alele ia le mea tau sami. Ana ia tātou mātua. A fa pe ole tae ao sina pōlesi. Ia tūlanga fa pe nā. Ia e fa pe ona. Ia ile le porkalame le ana fai sa amoa. Ai maise ale soi fua malolo ina. Na ia ile lato porkalame fa pe. E tau sami ia lanu ole nua nua. Eat the rainbow. Ole wingo ole tūlanga le nā. Vava ai le tau sami le nā e tu watu I o tātou matua. Va ai pe fieni lanu o iai. A toa le aso e lima ni ono lanu o tau sami e tātou matua. Ma lo faftai a tonu lavo le nā wa tau watu ai. Ia o tui, e le whaalangolango la nā I le tui. E le whaalangolango na o le inuina o le whala au o le suka ma le toto mawalunga. E va ai le leime e tau sami. Va ai le lei po o lava le taimi e malo. Va ai le lei ai mai se lava le nei taimi o taungata al soi fuanga. Ua utu le penesini o le taavale. Ua sa masani no lima se fulu. Ale nei wa se lau lima se fulu. Tūlanga fa pena. Ia e ono a fia ai le faasoa. Ai mai se lava taimi nei o le malu lu. E ta taona na lava le lei ya o fuma fana fana. Ai le ngata I lea o le... Ole ma fana fana fo I tonu o tatou o lawa ma fale. Ia a wale le vaina. O e len o se tasi fo I lele. It's a whole package. Whole package. Ia a fa apea fo I ole. Na te fa longolongo mai a e te fa apea te e ula ula si kaleki. Ia ma so ona fai ale ava. Ia tūlanga fo I lena e tauna ma fau fau ai. Wa e fe so soani fo I le fa ala I titi ole si kaleti po le taa ofi fo I. Ia ma fa ala I titi le... le tau sami o awa. Ia awa o mea umana na e ono a fiai lo tātou soi fua malolo ina. A o tātou wola I te tonu e New Zealand. Nei, mad wha alo alo.
2: Ari sa te leo wantu le tala lea se te leo tala se fai umana se fai kumori kare ki wangaro. I le mele fai me la tau sami le nua nua.
1: Ia.
2: Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia.